0: Pea siya wa e.
1: E whakaro mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
0: Te reo irirangi o Te Atiawa toa.